0: ia fowi se fau poponga ma se so onga le tatu polkalami se yo tatu maitawina ai se alava na tu ua i le iva se furuma le iva i tutonu o le pā a e alu fata pito ona sue le ma moeta si tulitao mai le vea fowi se fau poponga soifua
1: Tatum lava late to last mutasi, the Nasa for Mosamo. It is so on the tattoo for Clamptoffel Manuel. Yeah, it was so on the best folk. Yet, why if we swing on the towel, and if I talk, oh, the whole tattoo of I for Ile. They are like my mind in my own malu, or swing a lava now, the towel, or people. But Vavin, my malu, little, oh, tattoo by your foil, Vavin. Wa ngoto le lao le fia fia e mese fo iwa po u yao. Au le lava sa kei mie, fai au ngalo ngali iwa. Po u. E pela al mielau maa ngai ya le taule. Wa u miel po e moe. Moe. E pei fein kālan kūru ngal kei mio l'maluru. Ya le lea la ya e wa oe ngai ki fenga nunga i reauri ya wa ngai.
0: Fenga nunga po.
1: Au le taula le ya ma taule usulta fai ya si maluru. Ya la ngeri fa pun yusi la mai ah ya la kai kalok mari yang kesawin ya ko fola yer malu
0: oh ya ngal mong wi
1: ya ah o mel tu pul vai eso ya o tiro kala ma sang ya ko ah no ba vai tu le tele o tu la ngo fot tu pul ta to ai nei de mere o los fo ingo mo no ah o la ma o ya ya me se fo ya o so fo ingo na i pisinisi na i tangat ah Ya mana dia la bale o le feo i so na sao sao i rumo de awal. O ba ya ku le bi poti la le o le twa te le o le o tanga ta ya mal ku pula nga le sa i dia le o le. Yo le mela bale o los fa ingo me to tino ni so ai. Ya o o ai fo i ku ma mau di o o i ri le o ri. O ai ku ma mau fo i ku ma i da ku ma mau le i. Da kla ke kesmi. Oh, ngai mau ngai nga wa leva pe wa ba ya ki fa nga hui. Nga mau nga wa leva fa pe la nga sofa ia ka e da wuri. Ya ma ave rangi me au nga sa ia isa e di e da wuri. Ya me la nga lewa ka ko e wa bo o ai nga ngo fe e di e ya pe e pe e di le leva po. Oh, wa li.
0: Ya sa.
1: Yo no ye e di pong sa me ara wuri. Nga la le e pe ko di nga le la e ka sa nga me le le hui pe isi si nga ba ai ya. Di pok ya kulo fisa dodo ya mese fo ya kilo pisik sila fo lawa o kamu fa ya nga paul me mbawai o le ya yo ni fale ko kala yi po ya on fa ka fo la le mo ko ya fo mo po wa ya ya paul me ya ya ni kalo de lo fo de li so so ya mo wa pe ale ma mu ya ka ko wa no sa ngale mu le sa ngale mu wa me sin ka e do nga nga fo ya ya le sa ngale mu le sin lango mo ka ko ya soli Evang valo ier kuspa ier o koe. Saonga le mu ya soli u. Ya onga ua. Lakat mai ya fai longa o le kaimi o le fio mo isu. Ya rafa kula usunga pe ingi vayang kawa sa e mai moinga nungar kiwi.
0: Ya paf te roa mai moanga la wala e pe a sao no la usunga e me o le tupu a. Ya mai se fo tu langa lau ngā oima lau lima tanga vale a. Wa le fe fe fe a mai se a tupu langa a. Wa le fe fe fe faile mea leo soli tu la fono i tuenga a mele na. E sa wala i tua male mea na alfa mata u ona i tuenga te fai pisi nisi a. Ya, o loo ngā lulu e pia leo leo mata un fai pia fo i pui pui ngā skulati. Ya, ae o loo tutupu pia na fafita uli na. A, e o lava ilungo lea wala ili po fo i dea. E faa lia winga le... le ma fau fau ta mai tu pulanga a oile e fau ngale me voile le skuta a
1: ya
0: so le te fa to le o ta mai ta fta fo ta vale to itia o lo ia ta va o isi o ata ai mena ilu mo la wortele na ole ai fa le vela vita vale fio e o i cons vo ia mo contra la te fe ia o ala e o ala volina o fta fuli la lo cons ma ta hatu solo atu le ta vale to to fui o mo la na la ina tu konsa ya o binga vai vai le na ole ola e folinga e ai fie fie e fa pe ali ali se se ta mamai ma se ya ali ali mai le vai vai o tu langa le ya yo la tu ma fo fo a o le fainga ta sili le ya ile tu nune nei e la ta mai ta ya ono le tu la fo no o ile a o te lo ana o ta tu sa mo le vana na fo ile mele a

0: Ya mul pola. Ya
1: kere puro.
0: Kere kamalo, puro kamalo. Ya to e fai lang taxi. Ya fata lo fat ya ele uso. Ya man wi ho tu tem fai vol ne yes. Ya ole fata lo fol ne ne ta ya fol uso.
1: Ya le ol ta tu wa fon fo. Ya e me se ole ne wo fon pa ng pe ne sa no. E me se la tu wa tu sa ni ngon ne yes. Ya ng to fol ni siro o ai hola to foi do meta wa la to fol enga me fa pena ya wa foi le ta ape mai o sauni ngere ne eso ya fa ma lo la va le to tu e me se fa fonga ya fa fon fon mai ta to po la mi se fo malanga mai ya ma fe fol ta to nuli ya ono fu fonga fa le kalesia fa le ya po ni se fo wa se sim di do la va lo fa fon fon mai ta to po la ya alo fa e me se la wa nga ya ina se vet ya sina o te te fo mai ya o lo sulu ya ile atu ya wale to foi ai nga wa matua malo lo le ya ya la il teu tua ya ani foi ya fare tua wale bana teu tua nga lo nga lo fisao so fo malo lo ya lo fatu mo to ya manu ya to foi va ma tu to le yes ya au si malo fa fo nga le nga le tu ta fa to ya mo ta to lo fa nga le ni ta ya

Ia ona tala tala atu ele ni si vai na tau. Ia e fia tuli loa ele tatu au tu e winga le upu le tau ole alofa moti moti vale. Fa pera alfa mtalanga le olo fai tau ina. Ua si la fia e ia le motu o tangata ona moti moti vale ai le olo na alofa ia te ila tau. Ola i loa la tau matu la fua ina e peyo ma moe le aiso la tau leo leo. Ma nei ai ole maku, ma nei ai ole tu singa lea reolo amai i. Ma e fōninga mai se teimi ia, na toi fōi lea ole whaamitalanga ia, ia toi ba ili ili ia vai leina ole auture ni. Ono i lea fōninga mai ole atatana ili upu lea ta ua i ole alofa, ia ole faola lea ta ua ole alofa muti muti vale. E sa ia se whatangata fō lea sa tu i to tono se aitelo pētani, O loo iei le whatangata le, o se whatangata auro tue matangofi e whaima mata anga tangata le whatangata le. A o lalo ifo la o vae o le, le tu wai le whatangata le. Sa tu sia ia le tangata le, sa whaia ia le whatangata. Ia upu e whapea. Au maia lau avenga, au maia au vaivainga, au maia au tinga, ina ia e saoloto. E mana ia la ia o whamtalanga ia. E pe ia lai fōringa mai e teitu tūsa ma le whamtalanga fōlea i e suwha pe mai. Ia o tōu o mai e tea. O tō uma e tinga ina ma mawhatei awe. O Jesu e mālo roi o tō. Ia ko wamo ingo fōi la wamo. A waea. E mā mārea. A tātou o alelo loto o whamtalanga i. Ia o ne tātou fātou sa tūsa rele upuleo le upuleo le alofa muti muti vale. Te rola la tātara noa loa ine maulea. E fōringa mai ane mita upu lea o lo tu siam tapu leiva. O le tele iau wā venga na whaia Iesu. E tau te mau aile fam te wha malo longa le supa. Tā to wa aia aile te lona na wha longo ia Iesu mai a te ena ailon to finga o ia te longa. O te kaka fula ngē a wala fong. Ai muli muli a Iesu. O tangata sa ana pupongi. Ma wha awa o Iesu rume tau le angapongi. O se tasi o alo tama ita isa maliu. Na wha malo lo Iesu. O le whawhine puna toto. Ia na pai i a Iesu. Ma ave esia tole manama. Ta lia a Iesu. Sao wai ma tau aso e tolu. Na wha malo ro Iesu. E o ai ngungu. Na wha ngangana ina Iesu. E o marana fai pula lea na tātana noi. Fai mai lalfa mtalanga na lea lao toi fuu na iti tele tolim. Ua whata amila milo Iesu ia ai uma mafawa ai. Wa awa o yola tau isu na. Ma tala i atu le tala le leo le malo. Ua ia faa malo lofo i mai uma. O mai ti ngā uma o le nu. Wa sila fia e ia le motu o tangata. Ona muti muti vale ai lea o lona lofo. Ia te lato. No wala i loe lato matu lafo ina. E pei o mā moe e le aiso lato lo. Ole le loto ia o hamtalanga i. O ringa mai ua o lawa sila fia e Iesu le motu o tangata. Ele ngata la na wa Iesu le moko kakare kumu mai. Aole mea sili ni tau. O lawa wa aia Iesu le mea lai tu tonu lai ele mana onga o tangata. E mawhaina e sila sila le tangata. Ae re kere ironga le mea lai. O e mawhaia anga saru kakare fia fia ai. Ae ngalo ya kia. O lai la oki fia ai. Ele ala e fai maile famtalanga la le lentu sia i. A bel famtalanga. O sila fia i ro. Ona muti muti vale ai leo lo nalof. E alanga muki muki vale le lofo Iesu. O le mokua ke lea o le manga o mia o kangakari. Langa fo ila sile fia ere kua le mele kukongo o loko kanga. A lai ma fakia. A sawe ma le famta langa le iso. Ua lai loa ilato. Ma tu la foi. Tawa lo malisi famta langa le. E pei o ma moe e le aiso lato leo leo. Fakusa le a Iesu. Ma le sila sila la Iesu o le moko kangakari. Nongo mingo, ole mwakua i kele maleango ngwa i o mafkianga mga onga. Ole mga o mea ngaka. Ole wa sila fia Yesu. Ole fa sila, o ila nga kefai alfa vikauli. O ila nga kefafo inga le maangua ngua o loko o kangaka i e mafkia. E kali la di upu la lea. Ole alofa la lea. E sili la o nga mwukin kumuki wale. Le alofa e kali e di mele. Ia e pinga wala ukoma wa ai eku le mele. A nga lea ukuur ka uku. O Yesu. Ole lofa mukmuki wale. Lolo minga la. E ese ale me ka ole lofa ya wala nga ka kalmo ole o masangi ma ka kale kero lofa. Ya lofa e ka ole lofa ni mafu anga le lofa fa le langi le lofa. Ise